0: able kile kinamaliza bunyumba numero hara ko 74
1: donge mikolan amikolano yau ashuka shisha shwanga
0: kola wabana karasho mama
1: ore karasho mama
0: na ruka buti bwa
1: uche ukande onerwa
0: ehe bakalona bakakumana ko bondo
1: bie
0: Ano vako bwa wona vakoro.
1: Eh.
0: Mutakulia na babenu vuko mukino.
1: Ambuka tu bwa shuka kwa katwa byonge ngusu. Ambuka tu byonge ngusu. Ano atia.
0: Eh bakalona. Bakakumana ko bondo.
1: Bie.
0: Ano vako bwa wona vakoro.
1: Eh.
0: Mutakulia na babenu vuko mukino.
1: Ambuka tu bwa shuka kwa katwa byonge ngusu. Ambuka tu byonge ngusu. Ano atia.
0: Eh bakalona. Bakakumana ko bondo.
1: Bie.
0: Ano vako bwa wona vakoro.
1: Eh.
0: Mutakulia na babenu vuko mukino.
1: Ambuka tu bwa shuka kwa katwa byonge ngusu. Ambuka tu byonge ngusu. Ano atia. Kita ira kuri narwa basa na mani secha niko anana bila byangana bubu nyumba kwese
0: eh bika bubu nyumba
1: onwatia ati merci kwa kipindi tuko na wafata hapa Mongali ati Mungu asifiwe Mungu natufundisha vizuri naona ni mwenye Mongali ati yo zawadi kutoka Mongali nyakule na malangira kumna tukwa miri aho nyakule na malangira wametuma sinye kumna tukwa mire nyakule aho hao mana bomiki bomawire na bande na bande abo shimo quartier bofare mo quartier moto wasinja ndiyo
0: ngaona ngara chef valante ayo numuri kirir kabisa musasa namukali wa yegoret na aba ulikiribe tubo si mubandi ni shusi shumu ya potrembo aba nokomira chene mbachi radio moto
1: aba mambre bushia bako fo plama ko roma valangira restora la presese bakulibo mbiri bushia ho hao mana mwaija hao mana elvise hao mana mama mama mudive omwalikale mwaho mama mama namo bleri na basi ni vanene mama mudive nimekusalimia pale mwalikale komezo style kabisa na langira ba kulibo shime mbiri saje aho ko style mama shifra mama shifra voilà
0: akinda chikabu bunyumba wo madeni
1: ehabe
0: mo mawo ko bali mo bunyumba no bali bagere
1: ma enya yi work
0: enya yi bweka
1: tabi de crochet
0: so nonga nende kwe Alo.
1: Yemenga ne rezo.
0: Alo.
1: Basi ama bya rezo.
0: Abana ni nyumba tubuka ho abusana na manyumba, abusana na madeni.
1: Ndiyo. A madeni akabwa.
0: Omrinyaye bweka bekwara bebe
1: ngomba
0: mamenya akabyo ko depo bashosati ne shotone
1: na. Na parcele yawo.
0: Yaenda babisha.
1: Ah.
0: Akasira bo franga za makayabo zinabeba parcele ro mutosha betu.
1: Imekuwa 6500. Parcele niliko 8000.
0: Ah. Tunapodishia 5 sa parcele na imeisha.
1: Kupunguza tunapatia 5 sa.
0: Mama wa yende deni ya babishashi. Yarumu kalumu panzana.
1: Yarumu namulia, munamulia, munamulia simo. Shaka takura tundungana iweka.
0: Amoto kinyama biko kumulango na vendo. Amoto shabeto tunatia vietu mnyumba.
1: Na mnyumba buka huwe.
0: Napo baba kai maisha. Franga shumo bange.
1: Kustiri buda po mama.
0: Napo.
1: Na wani makosa. Mnyumba buka huwa. Usana berenge.
0: Usana rimye deni. Wamye deni kumbe mwasoha. Umwakani hauma.
1: Ndi. Shomba za nene nukwa shabu racho mochiro chakanya chikasa. Tukwa shabu racho kabisa.
0: Tukatukatisa na wala ulikiribanzwa. Okobe umabe wama evi kabu.
1: No koba ulikiribe tuwa. Yuka nibia tayari. Asha so mwine ei kasa.
0: Nenya
1: asa. Ashe tuwa teacher.
0: Nenya tuwa.
1: Kwa chehele.
0: Na ichunya ashe chikabu mnyumba. Kumishe kwa vima mato ndola na chachen.
1: Okay. Tukashira baeni. Kama babrekira kunye bushuko sho singendambi ase tu sewela chende tu shebira cho muina moku merera. Ndi.
0: Basi baulikiri shama inda sahi ni nabitsuma kumebira no mwenda mulo mukwamire echende echo muira libula meso chikasera oko radio moto butembo beni. Ni singire mo kambali biloko le marechal canard ndagi a l'etat le grand canard du siècle tunamono ndumusha kulukwai.
1: Honorable kakule sibanzire president cho chendire Joseph.
0: Ukengile sani ya bulu nubu wa mshakulu Arsene Kapisa. Tutibasi musebe. Ciao.

0: Vatu nga vauli kiriwe chembe cha moto utembo beni tulemoche situa minya vero muna anyo kumukerawe rikumi utiewe chikaho kwa chumecho inye makumi ya vere nenda atu chiri okovu tuku munavuire vere vavuira ngoko chotu kandika niyako vulembia muwa sire oko vulembia muwa sire oko umawa behu uo evi Afrika muwa ikiri ngoma ayere obo kornei nanga tukandi banga bangania mbeno banunga bangana lendrira echi ukuburembia vuno na babia umuburembia nga wana vuno umugulo omochi huo umokongo demokrasia na bendo weka nga sebe gende kanda kendeke kundewa kulaba chihuo umulo siete civili kaba itukumbe havia ikawala mudialogue inglizif meba kulaba chova chine wabate uu show toko mbondu shanga ya mudialogue Tukandi banga banga ni ukomwate oyu, mutukavari kiroko katavali Patricio, wese DKML. Patricio, kalibu utuma kukucha.
1: Washinja mtu langulo, tukashime radio moto, tupia muka langrani chandundi, na tutuwasha tusangro kwa chehen, tuka profite, eri ramuchavali chetu watu lena umo studio, na vauditeria voshia watu kwa miro, kome nani muhendo katavali Patricio, umpresident, awa jenese yirse DKML, umumuyo ya kutrembo.
0: Washinja mtu kavari kirano kwa Jacques Alex, ni mwanalise mo relation international chat
2: wasinja mtu langu ulo na mabwa niti wasinja kusangwa kabisa ebyo tukika niako munawire manake ne myatse yo bahimba niba ne muyibulya na runi ngabwa niti wasinja okuba hulikiriribo shabana mtu kwam e ya particulier ngabwa niti wasinja okuba li mu service ya SSN biro di Nord Kivu wacho somba halia apa mabefere sinye batabane mutu hulekerera
0: basinja mutu kwa brigand ko maître Vivier Mayarwindi wa kile Mayarwindi pour le bien-être de tous maître
3: basi ndio ne ngokwa na mayu wacho ne mulu mwa kamba le Mayarwindi Vivier wa kile Mayarwindi pour le bien-être de tous toma kusima ko vya mukatu brekera ko deba modeba munovire toma sima na boshi otoma vya na modeba na yakatuso morehunga Troma ramucha na bauli kiriboshe bamabetere bukutu
0: ukatuira muhunga ni kapisa na keyo ko 09 93 75 77 09 93 75 77 komkande ambulana yetu mutya
4: sonya mwenge shamobana toko mutu ashaulwa
0: aliwe actualité oblige bon sichiria mo programme yetu metu nemdira ko chuma tukandi hiraho tu mne mahamake chitu ande fare deba katuko kwa Vivier Mayarwindi kundi aliyomobie netre de tous olu angangano lune mutimba alinga si rimere kunde mwanavero mumo kwa sombolo mwe na utembo ikatasu hile kabu wakochele mbeche enka eche eka ati muga napo kirulu furanga lwa ebola bo neriwa banduwa uri tukere hula hulana na singa unabili ukomati yoyunga wama analize wote.
3: Ha, omati yoyo.
0: Mubienetre ditusi.
3: Omati yoyo ni kwenene. Embere, omati ya bundabunde mwumuye kutu embo. Tuwetu mwabili kwa medeba. Yomu Assemblée Nationale Kinshasa. Omudepite muma ama sabi chinyo. Okuyenge ya lava. Ama vura prezida. Ne pleniere yoshike. Hani hava depite ba omaba oma avaviri deturno lufranga olwe riposte ya ebola. Na ini mudepite asombolawa omo weleje pasi bie. Ama donia. Ene ma donia uko deturnema eya ba depite ba lia. Kelike juru apre. Kwa masho webo mwye kutre mboke efektima aparama. Lufranga ba depite. Kwa masana lwe noka. Nero vaviri lingiraro engata. Hecho buha anyachecho efektima. Nero luambu luambolo si buambu nirimere ni mwase owa kwa neneko. Na muliolo sipa munobu hiri hane mudepite wa teritori ebeni. Na ye avri sunga maelema. Na ye avri buwa kumwase onye ke hane sase ngandi mile ya vya debloke. Yama avri wa depite ave no keno. Ebe wetu eno keno donge ebo vile beni ni teritori beni. Awe vile butembo ni teritori eye
0: Yelubero.
3: Mena wande maprofese moituri nao banaviro ba depite vayo.
0: Ewo sheri ya ebola.
3: Ewo sheri ya ebola. Nero lufrange nyewe lulimu omwirimia. Imagine aba depite vayo hiki eno koko konze. Wama sukele laba kumasetei. Memu batabuwa ngoko vana hiki lulumbuka. Wakasa laba buwake ulumbuka vana nalo. omwatsi abe usokolwa
0: nobody suppose nibi kumbe baniye chenzasa
3: na byo se byo ne ruwa bulango bere bete bakajustifia linga lo franga ngo bama na tumikisha lo ba
0: ukarenge kana ekosa ekosa ni ande oyo wa bahala sho franga kutsa bendisha tumikisha sho
3: bo ekosa ni ya ministre
0: kundi abantu risa laba fumbura ne rusha huwe bombe no shahuwe na meno si chini
3: bo ni makope wa bo roba kavaha yutu ni kope me ekosa ni ya ministre ende ha sho franga nyi shabanganga abale omoriposte oko premier plan na ba député comme ambuva banzirebe ngiro mo ingarele communautaire bangasirebo comme bandu banauti amabaze wabo ibase wati cha electeur ho sibakwa omobukoni uziri wambo baba hejo franga kandi sho bakandi sha babe banganasi basasibilize busira na ero bandu bakandi wabo luba kulengana bandi babere tra hejo franga abali kusirne ne riposte bakole myazi kundi abanganga bane tona muwe kwange moituri mweyi abaka greve aba ni mo riposi ba greve ambo olumbuka na maprimi shale
0: wasinja
3: nyaribo olumbuka lunga ha ilo habiru avandu kande abandu enyeba mango basi diva
0: wasinja wasinja mayarindi Patrice tegira kwa chewoma umusha kolo ORCD kamele ni mumo kwa depite babiri baka guwa ba depite usinga mba po karelo
1: mbino
0: baluhe kukisi mbino baba kaluha mundu
1: wasinja ita shambe chinyua selongo kutulia kwa ma omu omu kwa ili yena ni omunya IDPS ba umao mwaguri ate yemo kwa batishi kokisi kwene ne kokisi ngane emuya nashaba apui yoko minister me olubu franga mulu kwa luka pano mulu atatra la barengo omobya labi kokisi
0: mbaka mundu mundu
1: omobandu fulani mbe wambo honorable fulani honorable sibabu ushi cheche kale kakonde kwa kambu babu ushi kumbe na ye omunya beni kumbe na ishatashia uwe nabande bane kuno ne banene bani wambo petete rolu faranga munyu bavura mufulani na fulani sirto abashokoni che bukuchi oko ko vakas parlementaire me abane ne batrasa se babya muvyo
0: se basikulo
1: se bashikubyo mesel matu kwade kuraje myatsi yarengeyo konde tuna muyiko molo kuma radio ko ineyi omusensibilizasi
0: ne twanga na twere ya maetsi
1: kose hale ito shale na maetsi otu kwata tukashaba me tutu kwatbo erita erika kiria amaisho abandu tulinde ndundi eye ribuwa Natungo ngaba kongole biru abakarondo buholo omoshonzira shushi.
0: Alo esho franga shamabe sene Patrice eske wana bere langira ka impact kumumuyi.
1: Bo. Unashi kwanza impact na bere langira mevutira travere esho franga esho. Butira travere abali bwambo nabo bakashi wotika yumuchi omusensibilizasyo. Esensibilizasyo niye tutuba

0: Yes. Me omundu ripa tikonga mundu fulani mundu mukulukulu makare imiri abandu kabisa ama sensibilize ne shura dio shema buwa ngo ko mundu ama ikabotremba masha sensibilize nje mundu tirowa.
1: Mm.
0: Acho no tukade kurazi tukade kuraje zaidi sana ba honorable député aba na ingira yo mumya. Ni etu tuba hasa hasa. Me omundu ripa tikonga mundu fulani mundu mukulukulu makare imiri abandu kabisa ama sensibilize ne shura dio shema buwa ngo ko mundu ama ikabotremba masha sensibilize nje mundu tirowa.
1: Mm.
0: Acho no tukade kuraje zaidi sana ba honorable député aba na ingira yo mumya tsiru botu bona rongea na bya himberi ya chindu fulani na chindu fulani rine bobo honorable fulani ya
1: brihi
0: kandwa ndika kuri nari yao
1: mm.
0: Kameme chokombe ko chito changa nda chitie kombe batasha yefu ram even ndiya matasha bia ne government naibu ya nabi kakole bendo bio dini mania responsable kameme
1: mm. Yena kabura na bikalani kombe tuma bandu bania yo
0: kombe nebetia
1: je collect ni
2: base
1: chikaswe kaya kutse abantu ko bari bachi
2: chikaswe kaya kutse bona okwe chunge ndi bwana tilindilindi kala tomona kamwe kalumba omobirwe biri hakuhi ni nashi tune munda tokiri disponibilize twabe bana maelema wali hakuhi eliseli abangu aba bali reservoir ulumbu kolona babere loria
1: mm.
2: Kusangwa ebola mebure gobwe biri tuhikako nero aba representa baba himbani omulo bakabaha ulumbu kolonga shewa ticha aba himbani okwe bana iringa sabuni umumalie biblike na benda na benda ne riba trabua ibe buga habe bia parasio echo chikalu chakanga ni ake etro bare ne ba porte mare lere afet kusango bune bore go bunene
1: eske kwene ne cho franga ifanga na mu bahabu asho kutsembe no ngana bene
2: miya ne kwene ne ba bare habu asho se chirishe bwa mbutuke ndi ba bare habu asho nero echikatu trabuli yeke bakabisa laba ji pronose kusangwa muhakabi abasomboli ba omaba ume yo bakikala babe tubura mwatsi kusangwa ebobo bende bya bakwanza ta abiri luba tubura mbono obole go bwiri hiko mobano
1: mm.
2: Apare ne shu gouvernement iri aba kwanza no kwa mamwaye wabo banendi luba sa kabisa aba humanitaria tisi biba hiki bangana tokiribwa mbobo omumalie publique ubiyo kwa masandra watu kusangwa fo mabibwe kwena ne mutu langulu wa mabibi ko wa hania mastriktira ma mama uma ama lupitali yao baberechinga
1: mm.
2: Na bakachinga wa mabibi lebo ko mastriktira yao bakabola ayirenga chlor nanga bwana tiringa sabuni anga bikeria shonjingo mm-hmm. Undi mukonia lwaho
1: na magao bangaya bakambala
2: oro nebendo sibiri kutememe share baloro wa mabibi ko buli lumbuko lo banali apata ebutembo nga waza situte ma lupitali manene kumbe ni chinichi vanata ule shumbegete shama klore na shamaga au ngatashe woticha vanganga okubye baka dekontamine nebyo banga itilize okwitulako na rwesangu mudepite akana kabisa rebura bahimbani bere kwena na sairyo mabulego na ukatashe buti hotu ngashabu atutich ebola ne vita ne miatsi ya biri twiro mu magumu twenga bahimbani
1: mm-hmm.
2: Na roba kaye tu represente bamabeshabya bakwanze bahabulumbuka ukuse riposte tukalutwa wata basa sahale chakola nenza lanzebo kwa chikuhi
1: asinja Vivien abaira wabata taribwe chikuhi
3: ah yeah asi oma nire bo kumbe kameme lumbuka silu angali walotia wame
1: mm.
3: Wabari lumbuka anduka kumbe ituwa libya ngo vangana mwuliwa ngasu hiru wabati kumbe mm. Vandepite
1: walusubi yao
3: isu wabera waki wane kuluke ngero lwavo mm. Kumbe lufrango lo ilwa sungenzira ilwa kolomubiri ola luho muliru erikola
1: mm.
3: Echo
1: abikala nimbwa sombo la muhanda
3: bo
1: yeah. Mwa sombo la mundu neriwa iba muhecho mula yu wenyuni ataba ichawo
3: yeah, aba depite vakasosa aba sombo lavo mm. Aba depite abo batu
1: ituwe kutu sosi retrutia
3: kutu retrutia chino tukasha sosa
1: ni mwa muhanda ese tuwalera
3: tukasha pute ba depite aba leo
1: mayaruindi ese tuwalera
3: yeah.
1: Tubareke balie
3: baka wabu chowa ivanda drahi chowa ivanda kawo basi ivanda ukalu
1: wa ivanda tubareke balie
0: yeah ejistise kameme yeneho omuambwa mm. Nabwire akumatiwe mamako tunambo endia kole chenua u wa katiria bi konde jumende nzera justice yeneho ko
1: ikoba tabanga
0: abuni kubandi kumbe basuyiru eh nabo ni bandu nga atume msema imilito bana nao mene bandu laboro nga atue ne sheria sere ko mukulu na mraer
1: allo alex eleta ireyet
2: eleta
1: yijo
2: ndi
1: monde kwali wasitutu
2: nyanya ngo kumulicha to namabu atya mangeti akende kolwa na rokusangwa chino ne chine mbachiku wika omushomba ndi nishoshishi diosese to ebutembo nebeni deje twabiri tsukeriwo mo territoire ya Lubero aba himbani bakatakeretrewa no mo territoire ya Lubero ngache klerisire munya ba député aba biriringiro lumbuko lolwe ngata nabo tutukende bakanje bunywe ba himbani bo mo territoire ya Lubero kusudi.

0: ekinono omunyaluwutu ndiamubwa ati ni nagusia kufizion ya kuitika wale watu waende onana na nanga tena Chisekedi na iko na ikatala aseme haizi dialogue na wale wananga au engineer Nelson ali a eclaircire passeiwa aya kani atenerio aba nalwa abanasunga nanga na bakisha sunga na Chisekedi kanini ngo tishenga kania na bo Alex
1: Aba sumiri ya mambu we sheria, esa chihu uchiri umovita baka hera ya mandobo sana. Nje hano, ama presipe guoshi, aguna shu korelasyon internasyonal, nga waza, shalibi yoko vita, omo konteksta yoto le mochino. Vakabu embu mushiresha ya rangalohe, tulio mogere politike na mogere ekonomike. Ye trombo kawa za ute, aliyebu yewe kaji wako, esa aliyebu ati yawe rebu amalua we Kongone, Rwanda kwe. Indi aliyebu ati yako sangwa, ama kolidoro de lobito nevende nevende sini le pla ekonomike ebyo etazini yabye yirindire koko Kongo na Rwanda ebyo shiba na mbe bana
0: chakalet donc chakalet se chuto mabicho wa umunivo ye mwese e dialogue yichine umukulu echi huwa china tatunebo bero bene mucha
1: bo omukulu echi huwa mabi na china tatone je passe naye akatsuka revia ama mesure awangabia pli acceptable par les deux parties andre eye ngamukulu echi huwa kusangwa esitwaverera wake na yakabye ngamukulu echi huwa na yakabina nemulebye mesure eyanga mu kuhorera kwa makalu beyanga leta mavantage mana na okochi huwa che Kongo bo na ilifo etwa nasobaho na tukabwa tutichi ngoko tunalie uwa abafaranza bakabu ambola guerre e inerante a la vie des états numuri chetu patrike mwaka bwatyo boholo bulidirable ubulashi esa mutu ko bulashi obutre nguvu babo kaleta obuholo bulidirable neromulu itwe tukabye ngachi husi tulita risa yevita bokabe bwabere byabolo kwena ukwitre bwe kwenene nage nibi ninje mukulo weche huu abangu wabali ya kera po mama kabiso mama momu korena ya mpanga na chine rurishe wambuka ndi mukikala na voko mezangu mamu kakania ahoku mbetu omuduwa natsuka wa yesega seganda yake nerwe chosi chirie sikilire ke e dialogue si yandashami nje okunivo ya nga waza Chisekedi ya chinare baya ehipresipe he uma ehiyo bakendi lebia ama kama umama umangu angabia itidiate kapareka kusangwa yoyi no muhulikiriri na emwaka natukiriba tibu avokabela na vonanga ubusosye bwe shomba nzavo Kongo kabukabu avotane banduwa viribi ya kondane donge nakata keretu vura kwa chifupi atubia kandye dialogue isi ndibi anga wandima dialogue awa kata kereha ababandibe ya munisti kwe
0: wasinja Alex mayarwindi eske haneka lukwa kiribu tri alinge dialogue kende vya ndao dui mwa uturuwa mwa bo unamubia watu ngerere
2: tungerere tukala ngara kechi segidi anganayi sovako oko forma yabi na brita arishi dialogue esa mbukana buwacho esa atuma nani direktele kabine weo Kenzo na vande luwashi donge ikaka nganake alinga akata kiringiro mu logike hake ya basikufu kambu kumbe dialogue ya bienglisif. Me tutu kwa wadu tine, dialogue yyo baka hula munubiri ya veri wa matando mubu nwa wa Kongo. Siyo dilago yyo wa Kongo mani wa lindiri. Donge munubiri, muli ya badoa mabu kudialogue, ava Franza bakana sima kwa mbu, kati napa se kechi, me tite kontande se kechi ya. Na ba yire watu, echuho mbiri ya chinunu. Donge wala mewe taluko eche, echuho mamba, echuho chechao. Donc tukabye ngo tukata kiro tukabwo dialogue ya munobwire si endele ti solution nene yo tulindirire dialogue eyo twatulindirire ba Kongo ye Chisekedi ndebe grave embere basinya ya akori Washington ene Rwanda ne tunitazini nero twa itwa mu akale ko ezo national ba mutu matu ya negotiate na F-23 ne Rwanda ne nandi swali ya chino na chino nero aba epeyu shebi nyuma se ome abiria sinye biyuone wene ama biaha Tanzania yebi oshebe chiwo bi Alex ama buo hono kan bo evita bero kunde ba brusunge bi shoko ba bie
0: Masinja
2: yabo geyi si si kintu kukutsebo
0: kwitu Masinja yo ni Mayarwindi Kambale ni maître ni mwavoka ni wa club Mayarwindi pour le bien-être de tous merci maître mtu kako kayana Jacques Alex ni mwanalisi internationaliste Wasinja Jacques
1: Wasinja mtu langolo
0: mtu kako kayana Patrice Katavali Muhendo wa RCD KML na utroma tsema kutsebo Tuna mtsaima tukata shi wango ko RCD KML na muhumula ndeke ndeke na revi yanga na shaira bandu abanga ku culinary RCD KML icho chiwena
3: washinja mtu langolo
0: na nyovu sinyo muri atu kwa mato ama basima arsene kapisa uri atulamba irai mumwanya washinja kutsebutsebo kwendi yenge twashasungana buhono

Ende munabwende ngesabe ngata cha samu nabiri nganamu ndishakania oko mats over langera ndi emichi nich abandu banene barule mich kande abandu banene babirilwala ebivimba ebyo ko matris yaketa mwa fibrom kwete omulusungu baketa mwa fibroids neriungendikania oko mich inakania noko fibroids etikaleka omundu inyabya ne fibromenich kwithi etikaleka omundu inyabya ne bibimba ebyo kumatrisi nich iningindi bindi abandu banene omundu oyo akabya amakolesya nga kasindani kwisya depo eribindi kumbi isyasya syabutha neri akabya inyamamanisya ati oko saha eyo inyamabwire ematrisi yiwe indi amabya mukuli neryo hali ehindu ehikasorokaya hikaindi hikasorekeraya obukuli obo hikabusorekeraya ebilungu ebitholere eribya ibyanganakulya omwana okay murusungu bakete mwa minerals neryo hikabya inamusorokya hinamusorokya hikasorokeraya obukuli obuli mu matrisi ayo neryo oko mwiso eyasyafumbula ngako muteki ngako mutre mwana neribwa ko mwiso yewati kwisibwa hatya tutekamo wetu kwisya tuba tukasorokerya tunemusorokya kwisi tukatuwiriye mwakatere akatubukire

0: kinda sera ya bakulu obunya sakuyo bamenye mukununo ochirumba obakati katika nko angana bina birikwa ebola nga beribiti okubya bamenye nga ni mukoni obukoni nga bana buno obune mulembi abantu omubya sobe chirumba okomana nko eno ikasondolawa na bandu ababiri hamba ekitata ekirinda teyi ekomine eyina kasende ya biri bya na bakoni basatu bukoni bwa ebola okusiko obukoni buno bukalangirikira omukiwa kya Congo Demokrasia omburgumestre owekomine eyina kasende bwambale mwanyira Gilbert imakandire na batu langulu omukiro ekyambuli oloka bwanku ne abikalani bareba ekutsibutsibu bakasikya emitondekero yosi yabanganga okubya balundu bukoni nga bana bono usana kwenene omwe firme mukuru muite owe erde sante yelubirija yo katembo malaki siste inakabira shongulu nga shini si esumburgu mesira kabuachin abandu basatu banu abushini bobukari kwenene ibane mukwamerero owe kwanza nabere lama nabandi ibane mukwamerero okuchicho chabakundi ba ebola inabeni nakabuwa kwenene bane mubale biriria ndakendeke kubia bamenye eyo basera nababiri batulako ngabere beti omurugumesire owe kasende wambale mwanyira Gilbert chikwenene bana mwikandanga uko mitano ekiwa kya Congo aho oh Uganda ne kasende basike ebyoshi ebibanga bane muhiraho okwinaba okubyala neripokera abandu nokoberero abandu eri sicha ebyoshi okubye bukoninga bana buno esibwai sasanga mu bandu obwa ebola akabwachi wana mwikana kumushunzira sosio kubya ekasende abakoni esi basabya kuse abandu abakasira na makoni nga wana no ebola kubya nekiro kyuma emitano ekiwo kya Congo ekingulawe nekiwo ekye Uganda nolambulambulu nomutimbe beni okusika omukiro ekipiri nko baberekinga ekicyo ekikapokera abandu balubaluba abakoni ku lupitaro lukululu na beni kutsema service de dirigeance bakabwa nkukonane olombolombolo nuko mana nu docteur Jeremy Muhindo omunse directeur olupitaro lukulu oluna beni achi anonimo bahikose kose mubaka humisa ya ebyumba nga bena bino okolunde luhande busana bane mukwingirishania ebisenga biuma o mumuyi owe beni akabwachi bino ibosi babiasiko na hake uko mana nko hane emyasi abandu bane muhiromo bihururu kuza mare sosio ba kaipeka pekira nko ichichunga chini chichabiri chungkulutari lubeni achi baneyo waka pokira abakuni bosi ukubia ba kwa mawe ndeke chikoko chindi na wala me ndeke ndeke na ho okosho nkulu sinemulo le morero mutu kabu wacho tukatanga nko emabalako nenda mbe nda mbe amaitse aberibula omosekteri beni mbau soste civil baso amadiwo yo yikabere shongolo hino bakabwa nkukonene bihanda benji haku 3000 batauti amaitse abane muyataha okulusi olorouro ekirabu choba ne mukamu nirinywa okumana ko amaitse naberibula akabwa nko amakoni inakembe kabandu kutsibutsibu abakulu bisite civil okulabira baraka shata halene ngoko alia kanaya akawachi kwenene abakulu bayikandange kuyobotikaye kwenene obukuninga bona buno buhwe busana na bandu bana mutaseka ba karonda ni kire bwecho ngeche umulusi luluulu okuchisunga nacho bana mwendo bilometre benji baka yaronda amaetse umbeswa bimabalako bakasaba abakulu kwenene bale baye mabalako ngamangana boticha ni shunyushi eshinuwene shangana boticha bakalani eri kalande kendeke tulomulo mundu no shungulu siku wetu
1: aho munabi
0: munga bachongana kanko ne bana bane a bolurengo olumyaka erukumi na isatu na erukumi na ndatu awo mabehebwa onene ekitongole ekidifegu bano mubingira omu kitunga kyabamai abe madepeke ibakine balere balere ibakubonka onene mpaka suba wono kulabira verite balungu kubwira ekitongole kya madepeke kyabamai atikonene abananga bana bano ba masuba mu bihanda bikwa bukomana nko sebe chatokana ni kasi yabara si abe madepeke chocha mareka ba mabasaba konene basubu mu bihanda bikwa bukulabira difegu akabwa chikonene ba mako.